0: Aduh, apa ge, Mai? Gini ngangguk ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Nyang apa penan, Es?
0: Bukan.